ibhakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Ngokusobala ukuthi lona beyibopheni kanti nethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa kanti. Ibhakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Iyodwa. Iyodwa.

0: Nitsun ngoba ngazi yini? Angiloni isolo, ngithi imsolo. Bathi umshana umshana kaDrive.
1: Imsolo yebambe.
2: Mina ngiyalimaza, ngithi ngilimaza.